0: Enteni nganti kesuban.
1: Anyon ngapunten. Ala nenggo lare kula tilem rumiyin. Lara direwel sih, Pak.
0: Ngapunten, ngapunten. Wis sanggup to? Nah, pokoke padha mawawan lho. Sing tak rembu